0: rumah yuluk. Ni biasa ngok enik uki kaunakpuk ekane. Uisalun si bitulak tumi anak sangilak. Miarak elisimangilak. Suli Sofia misik suk sinalakpa. Ni biasa ngawuk inakunakpuk. Ang maluk tumi kinakakpuk. Uluang ising ngoktuk. Aho paluk lulik. Kayok tumi tak tumi iyakakpuk. Kaunak tumi nuyakakluni. Anak saga me okakpuk. Atata ga imak suti guwa. Mukhang ata ga ligu okakpuk. Kanok piva. Umiatin nip turegi atoklunuk anuak siusa piva. Imma kanu vuka tumi igluan uturakpuk. Tamane utak kiniakit. Yang enak utak viginiak pagit. Sofia tuparlo sakpa. Atata ga ahiniakuk. Miaga kayalaklunuk okakpuk. Atata ga kisimi ilagi waka. Tay may lunga kay magumangilanga kay magumangilaga kanunga nuwano takhilermat lorlulaagaluarpa agiqulluk kisiani takappu miaraq tayma uqarluni sorfiasak vingana puppu niviornermullu manijjuktulerluni sorfianalulerpu nalungila anori tayma sangitigiyoq umiamu tayma mikitigiyumut ataviksaungimman imma qasamunga atata tulaksimalluni agiqarniaqaluarpu agiqniaqaluarpu miaga oqarluni imma qasamunga atata tulaksimalluni agiqniaqaluarpu atortati masarpallaaqqivut ikani tupiqarpugut uvattinnut panertuni atiyartorniaqit Sofia tayma oqarlunilu nuviarsaaqanngua agiqitigutiguva agiqangillunigillinartut malugivait Ilagi yung mga luarikit at atamalitikik ko ni tamay ko ni nga sumit nung nalulis sa vanga. Aulagi kami tabwane utak kong mga yung ngayon ng walo ang ikakamapong. Uyma at atamalitikinik sa kawisang nakpa piku nga kakamot nasik kami. Sofia tayo mga ukakso nilo kakangwak uymi nasibiyatik ko pa. Tabba Sofia isumalakpok. Naulitay ma anana. Niviaksaan nga tamanit yung anana nga nalungig kalwakpaw. Sofia isumagsaksiyok padliagami ay pangwane apagalakpa. Naung ananat, sumipa. Anana kang ilanga at atalukisong miyokpukuk. Anana kilang mipok. Sumigli na yung kakakpisik. Sofia apagalakpa. Ikan ito pikakpukuk. Niviaksaan nga Innaro atani tupik anoriop okotisima yang rikkuarpa. Inyutuga vitupissinnut. Tupisilu anorio okotisimang mago. Tupittinnut ilaginiartigut. Atata vitikinniksaata tunganut uvattinillutit. Atata tikippat ilagilutit tupissinnu kautissavakkit. Sofia miara tupirminnut. Pekatikilarpa. Isimakaklunilu atata tokusimakpat nalungila kanok nariunak angitigiyong atongniangmago. Atata tokusimakpat meagaw naglingnarnak sa ikaksautigilu atokpa. Aktokpa. Pisuklutik meaga kingumut sa imayon naksuni okakpo. Ila atata makimadrami nga tamaningin nakawanga. Tikikuni pitakangikuma kingawasavanga. Uwangay uwatin ni ilagisawakit. Atata wit tikinik sa atatunganon. Uemaru atata tikipat narunak sa vigis sava. Taima uvatin yut ay savatit. Tabwa Sofia tupermut kaglidluni juat atasluni tikiutilakpong. Apirniak tutudlu pedyo sa kalakpong. Sofia unikpong. Kinauna uenga apirivong. Miarangwangaw na ikani imani amoyaw katatong na magtuklugo tiguwaka. Atatago imaksaw tigawa. Nauli ilangit. Ilakang ilakaw. Kisang miyoklo ni tupikakpo. Atatago na mong aksimang mat. Uwe nga taapiriva. Umiyakulong mi atoklo ni kanuna uwe wakasuting anuwekswang mo na magtoktaw na kakpa. Ang ikang niya kalwaktong ukaw tigay nga tayo manuna mo takin nakpo. Diyawat kiksalakso ni sikivo. Ikaksak palulakso nilo. Kina noan nakparagun naksuni. Unang nguwak nariyuktok at atatatikin niksanik. Ibi kinariyakit. Tamanipi katiksa kangimat. ilagi yang ikat wak panga. Ata tago awal kami ukah pergi kami ini tungmat tamahan ini okong imbang. Yang lain yang gua aku utah pergi ni akan wak pa. Ayung ilak ini sik tupit tupit cina kang ni agitik. Mereka atok tangit masa peruit. Panak tunik tak sedar atok pedang nakit. Nuri anak kiri kami nyon nak perung ilak. Nuri aku ikhwiqit sumik imming nerunai katau tiamik pas katik sutiklo. Tupuk anu ke ukuti semayanga ikan indah seuk sangan ipuk. Sofia taima ukak sunai jono waktu timit tiangan tikuang mat. Uinga tikuang tangan miksaanu aulapu. Anu suar tabangai nak tikir di sami aku niungin tu kasoyapu. Taman nama kupuk taima itu. Sofia tupuk minum isrami yang enak diversaran ngau atuk tangit. Pijalak baik. Sinig bing mo po mo inaktipa kapitukan ng suro. Iko masaktok ikipa tiliw na polo miyaga atok ng itagayong yaksawit ikokpait. Iko masaklukuran ng aksunaw yamik siyaksari aksunit panaksun ni aklawit. Tiliw na kalamat niwiyaksara ng waktitok tipa miyaga aksunit na kayari kami noan na rumilak po.
1: Ahay, tanaw na kapuro sa sawa kani lamant kaila pisang uya mitimata ni miyuto yok titakpan ng ato ang nuni ako kito miyuto uya ko ikatatan ni ng tanto sa kumanyulong ng mga man yun ay kapat ilang tusak sa lamant na lalaga ba si unika siya ako si tayo matapo na sinakyaw tikur kuro niya naratun mani matiya ulok pagun ilang ato niya pagun tamana niya kubahibura alag niya kubahibura ulok takingan ni palyara niya na kaluta taman ni kama yaka ko si dan ubatin ukara kong nakusin nalian ko niya tabo nga kibar lang mudlo ni ubaro ni tabo nga kubayig mo takusin niya siya sa kajit ang kasokta su kikataro mi amalok kibar lang mi amalok ang kubayig mi kawin malakat siyo tanang unika iwakatang niya sinya siya ulit ko noon nga sinitiyang na kabo siya.

Hallo Lekert, du hast du dir das Mann nach Kullermut oder mit den Luther? Ulumi lak pingasiu lang matilogo October 14. Uwang okatiu yung alisana biya pik jamie kayok tingin logo. Ilak nalat tu api tulak utiak kasi tayo ko nalat palayo iti nalat ka utigi yo api ko yung lulakot. Mana imo kasunningan itampan iinut yo kay nang nalat matiluta. Sana ikakak alian egin akpaka kasi utiak at namigak ko. Ilak ino titiwang ay kay lisan natu nilo ko yan na loa katangan ilak. I tema tu san nalat gud akagud akagud ik takit six mulatulan anigos si mulatulan na nuna po misibulat John Main tusak sa olos matiluta ko panna pala at ilugit tamak ko ninga pebele yun ning ilata ni gabamo unit maana mo kanuin nga lang mga ta tusak pagin niya katigo maana tiyang uyok mula pibali yut na 7:30 patana kawisak alo tutusang nga kalusiyo

$20 alaakil lunni. Ati niwi asakamatu ako si Uzi Mayasinin lunni. Tapani pipakati lo taala alam niya si Batabi mi October 24. One ilapa mi tumo kasunin gani. Inukshuk ilin niya pingani. Yivratiyugalapit amatu ekalit ekalunita man October 23 ng 27 ng ukasuning ani tapik ani tak ngayak bimmi Astro ekalit theater tako alianak tut tako sao ditalo matatago 7:30 mi unnuk pigi akatalatutik takunna gamatuanna rusiuk ati khawige ti khatne qsi October 23 mi 27 wasunningani tapikani tak yak bimmi takunna ati taw khatla tuite yo yut ali anak tut te kwa kai bini khagita ba khawsri yimmi yangine te kwa jido taw khatla tuine tuite yo galo tuite kisenu inutitude Inutitu ngaluti te mahalo wengolala me mahalo wengolong ningani takwa takunnare agumayut ati takunnare ati alare busi. Lila mana silat ke, pibal liutu sasokin nang nalami mata gil me pata utang nalami yukun.

0: Da gwaith o ddim miwt a na na ma ta ta ma ila. O chaw sri ma lawt ting ita bog o nir lo ti lwg i ti tuk jwm i yang i nart i kulo bat o eng e ta ima i na si o. I ta na kai gya ka kawja gulo ka pak sri ka kawja bu ta tuin na gunne ka lam ma go ka kai gunne ka lam im mat. Ta ima i jwm i ya ka tuk sima yung lo yu gut. Pula ati ki gya lew gila bu ta sak ingat jwm i ya ka tuk sima ma ta. Ta ima i na ka tuk yang imi yu gulo ang. Kisi ani kakua piruk vikut ta piruk vikun ila piruk vik ta kua kanu ili o te tirolo ya kata me matatauk ta wane kalutu ti ame ta kua lau piliri ti tau kata tu imersur ti tau kata me matajigi ingi tunik inuit annora le rusi rusi ukulunginik amma lo kullar mit ikitigi ursanar mika jigi ingi tunilak mamisar ti tau sinar tutik tema dan ilinya titi o katalo sama juga lo kesen akina ona susi ibing e tualiak dan ta bani masu titi o katang atas ma CBC kuni Mary Powder dan apa son na lang ko sona ni ilinya titi manga Okay, Jamie, where are you? Ta bunny yung nienong mimat maana tu sa kain ng labo na eh.
1: Susi, di ako tayo lao yung atatatema at samayang akihuling mit inuin naktun. Kukulok tong miyo tao yung ilihay yung hima yung 31 years.
2: Pero vikut, mersortiti na meili niati lao mata. October pigi anningan ekalututti ammi taavani arnaudlusi taavani mersulaugassi ammalu kullammi ikitti laugassi. Tunga sua pigi suusi?
1: Tunga hukti tariaa koanakkok.
2: Ukaakun nappi tamanna mersonni taavani kanuilao ningani pigi angauti gilugu?
1: September 28 mid October 2 mut ilihai yaktoyakto amak ikaluktut dia mut kulleu putang ninganik yang ang ilramut ilaw yud nain ngoyud ang nat ken ngona waktu galuit atau kilimay kalak kami ilaw min mat nain nik ilihak tuti yunga iluin nait atok patanik ano ang kapitaryo ko kapo inuit Inuin nait atok pasimayat kangaraluk. Taso muna iliaktit tiyama ang nanot aliahok piaktut kuveahok piaktut ilang ilo nekhok titang mik aton nakhimaitut kafir yung nakhayod madro yung nakhayod lo nit aton nakhtiakotik kapitaryo leoktut aliahoktut kuanatok piaktok pigialak tiluta ang nauyok lo, ubang alo, kundang ni ikitil ka hota, ikayok ti ka hota lo, kirubing mit ang nanik pingahunik, ikayok ti ang matako anak piyaktok. Tam na, kapitayok, atok pakimayad inuin na it, ukto tileo, tituk ka huwit, nasulik tat, nasuamik ko, aliahok piyaktot, inuin nang miutaw kamiglo, ikaluktut ti ang miut, tahaman ang miut, kukulukto miullo, ulukakto ang miullo, ikaluktut ti ang miullo tahapkot, inuin nait, kapo inuit, ilaging magit, nakuamik aliahuktut.
2: Taman na teko, maksuri ato lao tui, ilipalli alo mata, taavane, kulliligin ammi, ammalo maksuri Pimmari usimaningani tamanna kanuimmat pigiang autigila opisio.
1: Iliha ka mayut amigay piang mata inunang mingnik inuin nait hujudinik atok paktay niglo. Iliha tinaptigik ilin namik humit haibak si mayamingnik humit pingtihi mayamingnik iliha kamik kubeahok piaktut nakuhotik kudlang miglo ikitidlutik. Kudlang mit ilangit aktun nga khimaitut. Kudlang mit ato amit kuveahuk piaktut. Pit kohit, ilit kohit, ilihakhovit kuveanong mat. Kuveahuk piaramit kone te piakto.
2: Tämä koa ilineati tilaupi mässonnan meidun valun, niin ilineati tijikannan me pitäkä laureva.
1: Sillä on jut ukuat, sillä ei jatka uvangaina on mitto Roskiina, Pangatomit, Alina, Uvalo, Noana Hok. Se kaluttuu teammit ilakakta kuveahuttiakto ilaujaamin ilaminittako jaktu iblunilo. Ang naoyok alukilo ilaung mat kuveahuttiakto kullangmik ikitjit ikittigaangamik ilihaangamik kuveahuttun.
2: Tämän mersonnamme pilirikatikahtillusi. Atui na takalaupa inu silirijammi ukallaviugumani me atui na kutitilaupisi summan.
1: Ilanit kut ilihakukne pitkohiniglo ilitkohiniglo ukauhiniglo aaktung nakpiangmat inohiangmat ukahumay ukahangat matui namin naktuot ukahumayunik ilanit kutlo kaya makutik divak. Mamihak ng mot at tumayong mataham na ilihak takot, ilihak titakot. Kumpi anak to.
2: Maso pala ligasyo, ilihatigi tiyalaw ni si pitakalaw pa inunan mo tuka ngayon eh.
1: Iya. Inaktakapta, inaktakapta, kumpi anak to. Ilit pala kami huminga ng mit ilaming mit. Ilay ta kanok tulo ano ka kupang mangangita ilin namik kubayok tut aliyahuk pag tulo ublok tamat ilihak tulo ta unip ka alilak pag tut atok pag tamingnik akto maningin niglo ino ng minun.
2: Taman na piyakir sa malatilo ko tigo sila upan. Kayu sitten kannan namme, masson namme, pigeän autika kannilapa, masson namme.
1: Onneuti, että inaktirapta, onneuti, että hamaniin mitkä luoktillunga ilihahimmaa pakkuse, nakuuniaktuuga luok, alianang neaktuk, kinaunang mingmik, ilihahinnak kublugit, ilihahpaktillugillo, uveahuktut, nutkakhimaitjumit.
2: Ilha khimmang na kublu gut unni utiyatta. Oka kanna kuma ve ila ga sik susi.
1: Ukuat hivot levot kuya ve yamayatta. Akho khote annang nang mot ilha patte bullo. Atok pakhimayai ilin vege himagap ti kin hivot levot. Ukuat lo ilihak tun mit nain ngoyot koyagitak piaktat ka alianak tun mit anigotin mat ilihak tan. I just want to acknowledge the ancestors of the Inuit night for persevering, surviving, and the everyday life of how they go about their days. Huanatak piaktut, huyaruk piaktu nga ilihak titibang mata inunit tingmik. Ino yung minigro. Kanok itpang mga.
2: Okay. Kuya na milik pag-isusi. Apaso kong nakataka ma.
1: Kuanak teak ko lo. Namak pagluhi ino ito maita.

0: Larry, ich habe Glück an, ihr will Department in der Room 106. Hallo, Larry, ich habe Glück an, ihr will Department in der 106. Mann, sehr mich, ich dachte, Luna, da wird es mir gut. Sehr mich, ihr will das gut.
1: Lass sehr gut.
0: Atomlos.
1: Okay. At the new 8.17 me nangabugo at the new 8.17 vasingani 7.20 mod Maligumauti at any 8.17 7 to 20 Vigasigame, Iyoti Tugum at any Iyika with a tekita kohulunga, Maligatsawatini, come on up to Ninginik. Amen. Okay, Pitsela Rumai. Vasing any 7 Pigasiga mai. Isuit. Samre meo sa lau lau put ajok tu li lau kami atanak mut kuti minut. Sabot jiji lau taminik at ititi meo angayok kayo anganik. Bayramik aulat it si gilaw taminilo ititimi no nanganik kuting wano tutsiang ahat taliklutik maliliklutik nunait tikitamin tikitanginik Inuminut ilikosi liyaw lauktunik kutiyo singitaw ti lauktanginut Israeli timiunut. Israeli miulo ang ayukayo ang ita ilikosok tariyaw tit simayanginut. Israeli miut pinialaw mata. Ataniu na maringitanginik it ijira tulutik illo kasaktuang hutilima minik kutingwa minut tutsiabitat titsilaw mata illo kasanginik mikinapanik illo kasaktua ang inakpa tikilawit. Kuting nga liyari si mayunik napay si malawpot pingwit pukto ni limanginik. Napaktwilo atani kuting nga asiraw at tinginik. Tunak ko si binik ko tingwanot in ikual at itsibot puyok tisiyot puyok tisilutik. Inuhatigik juanot ko tiyo singitaw tilaw tanginta Israeli meunot ili ilikho si biningin atuklutik. At aniyo ningagutit sa nginik. Piniyak ni halawkpot na maging itanginik pinaswak ni minut. At aniyo lo pihuyanganik tay may liyok ni mod si humit si lawkpot uhawtit si malawk magit. Kuting wanot tutsia behak tu sa unginik. Ataneo uhak dinik dili balaw galuak pait ikhitit siyak tutilu ningit. Isakaili meunik yuta meunilo uhak luni. Ilitsi ilikusiri yasi na mangitut. Himalugit pihoyaka mali maligatsa rivasi. Sibuli binitsinaw tuniyaw tilawktaka malitaw hulugit ilitsinun taw uhausiri yaw tisimayaka. Malitaw hulugit Pijigiyakka uhakti hutikkalu akku

Mana si Mark ni cakap tu si Timmy ngak tu tanna. Hari tu yang minta ku kaya ngi dapat, but so we just played it on CD. Hiti kali riak pat minat sa siyo lang ayo. Polisik ko ang ayok nga Jeff Bernie ang malo maki putulik. To sa utimilang ang miyok. Messenger to sa utimut. NV Messenger. And anevi mo ohala hoyaukai na tui uko ohasing ohagela sunga si jakka extension 1905 aina igiyuk Elizabeth Johannes alo paninga Lydia Cooper Marcusi Saunders, Simeoni Sapa, Elena Koniak, Harriet Kuku Saunders, Matilita Kakkinik, David Mesher. 2905 extension 1905.

Dung Asuguchi, CBC Dutaviminal at Tusi, Daniel Hubunga. Ulami, Pingayon, Nick, Agnalingo Divic 14, 2026 Kuntilogo, Sikhing Oyala 305 Oilabituk, Dung Asuguchi. Ulami, Nalalangayabut, Avatakut, Katimania was a Hakmata, Inumarit, Katimania was singani, Downani, Montreami. Suli Facebook good nuitat saw hatamata tusak saw hatamata ulang ukento yepiti nungak at chiling ito ni uha kutakain na tilogo tusak saw langayok malo tana isulim mipat unika tuaktuminalan niya mitsuta yupi agnay tumik unika tilogo atungak mik Suli kalimaviu lauk simayo sali sikpalamut. Unika tuak tilogo. Unika tuami atungak mik. Nunak tuami kaivallay lauk tubinik mik. Ammalu unik chalutatit sigala pingwaan ya misunga. Hai, tunga suapikitsi. Suli ukua silan niatikut hawi sakain tangi unnu samuling ajuit. Nunavim minu natsiavum milo. Atuak sisiribunga. Emailing a yuigok. Cook jar up in me unusa, so you lang an agtak, anagunia stilo, tak raulo, nik yulo akuningani, 50 meat, 70 moot, sung onilimik, anuringalo, kasuni an agtausuni, 30 meat, 50 moot, sung onilimik, okone halangan agtak, tung o yumik. Sanikilo amelo, so you lang an agtak, me yugok, nobuyaballo silodig. Ano kunya na kaktaw suin lo, takaw lo ni yiw lo akunin 60 meet 80 boat sungo nilimik. Ano kunya nga lo, kasunihan ni kaktaw suin 40 meet 60 boat sungo nilimik. O kunin nga lo, 1 minya na kaktak. Umiyak milo sugo yung lang na kaktaw may yugok. Ano kunya stilo ni yitumik. 40 meet 60 mo sungo ni Dimik. Ano ko yung alo sa kanya ni Raktaw Sunitak Kaulo ni Yulo akuninga ni 60 meet 80 mo sungo ni Dimik. Ano yung alo kaso niya ni Raktaw Sunit 40 meet 60 mo sungo ni Dimik. Nila suning alo 0 min niya ni Raktak. Inok joa milo sukuyo lang ang Raktaw may yugok. Nubuyaballo silutik. Han nilito na gayak sa tilogok unnoak. Ano niya stilo takrawlo ni yulo akunin ni 60 meet 80 mo't sungo nilimik. Ano ko nga lo kaso niya ni Raktaw suni 40 meet 60 mo't sungo nilimik. Nila suni nga lo 0 minyan ni Raktak. Puwil nito milo sukuyo lang ang Raktaw may yugok. Han nilisilutik unnoak. Ano rin niya stilo ni Gitumik 30 meet 50 mo't sungo nilimik? Ano rin alo sa kinya ni Raktaw suni? Takaw lo ni Giyulo akuninga ni 60 meet 80 mo't sungo nilimik? Ano rin alo kaso niya ni Raktaw milo ni 40 meet 60 mo't sungo nilimik? Nila suning alo 1 minya ni Raktak. Ako libin milo sugo yung kalalangan ni Raktaw miyugok. Hannikalla silutik unnusa. Ano kinne austilo takkaulo ni yulo akuninga ni 30 meet 50 mut sungo nilimik. Ano kinalo? Ano kaliumilangan ng aktaw sunilo unnusa 60 meet 80 mut sungo nilimik. Ano kinalo? Kasunyan ng aktaw simmilo ni 40 meet 60 mut sungo nilimik unnuak. Nila suni haklutilo 0 nguyumik. Ibu yibim milo suko yuko lalagan ng aktaw may yugok hanili silutik. Ano kunya stilo ni giulo atuak ni ulo akuninga ni 50 meet 70 mut sungo nilimik. Ano kunya lo kaso niya ni aktaw suni 30 meet 50 mut sungo nilimik. Nila suni haklutilo 1 nguyumik. Salo nilo suko yuko lalangan ng aktaw may yugok hanili silutik. Ano niya stilo 1 niulu atuak niulu akuninga ni 20 misungo nilimik. Ano rin alo sakinya ni Raktaw suni ni yulu atuak niulu akuninga ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Nila suni haklutilo 3 nguyumik.
Kaya si yo miracle like milo sugo yo con la langa nga tao mi yo go han ni lo ti lo nit ano ni a stilo ato ak ni ulu oan ni ulu akun ni nga ni 30 mit 50 mo sungo ni limik ano nga lo ano kaliw mi langa nga tao suni 60 mit 90 mo sungo ni limik ni la suni hak lo ti lo 0 ngo yumik Huwag tamilo, hannikalalang anagaktaw may yugok, sugo yung kalalo tilunit, sugo yung liliumin niya galwak suti unuak, ano rin niya ustilo, oan ni ulo, atuak ni ulo, akuninga ni 20 misungo nilimik, ano rin alo, sakin niya anagaktaw suni, nikgi ulo, atuak ni ulo, akuninga ni 30 mit 50 mut, sungo nilimik, o kone haklo tilo, tungo yumik. Kain sumilo, hannikala lang ang nga tao may yugok, sugo yukon lahat talo tilo unuak. Ano kun niya stilo, oan ni ulo at wak ni ulo akun ni nga ni 30 misungo ni limik. Ano nga lo sakin niya nga tao suni ni gi ulo at wak ni ulo akun ni nga ni 30 mit 50 mo sungo ni limik. Ewa ko ni haklo tilo, tu, guyumik. Ao palam milo, tasiyo yak milo, sugo yukon lahat nga Tao mi yugok, hannikala lang ang nagtao stilo. Unno sa, ano kaya hatigin niya stilo? Oan ni ulo, atwak ni ulo, akun ni nga ni 30 may sungo ni limik. Aw pala may ukho ni nga 1, minya nagtak. Tas yuyak milo, ukho ni nga 2, minya nagtao suni. Kukjua milo, nubuja lang ang nagtao mi yugok, sukuyukala lang ang nagtao stilo. Ano kung niyaw stilo atuak ni tumik 30 mit 50 mot sungo ni dimik. O kone hakluti tu nguyumik. Kayang soal tuwa milo nubuya lang ang nagaktaw mi yugok sugo yuli. Kayang soal tuwa milo nubuya lang ang nagaktaw mi yugok sugo yuli lang ang galwak suti unnusa. Ano kung niyaw stilo oan ni ulo atuak ni ulo akuninga ni 20 mit 40 mot sungo ni dimik. Okuninga 1 minya nagaktak nine millo abani nunat sia bu mi nubuya liu mi langa nagaktak mi yugok suyo litu na ga haksutilo unnoak ano wenne astilo oan ni ulo ato ni ulo kuninga ni 20 mi sungu ni limbik okuninga lo 3 minya nagaktak Hopedale, Postville, ma kubin milo nubuya liu mi langa nagaktak mi yugok suyo litu na ga haksutilo unnoak Ano kung niya stilo oan ni ulo atwa ni ulo akun ni nga ni 20 mit 40 mot sungo ni limik. O kone haklo tilo 3 nguyumik. Tako at akasil niya di kakawi sa kaintang e unno sa muli nga yuit. Nuna bimi, nuna tsia bumilo. Ahay la. Mana ni chalap tati chingwalaw kan niya si Rivonga. Yupi ak na ito. Ingi tilo go, ingi rusilia binig mini. Iyo na suni. Iyo na suni.

Onnok sa kun alek tis sa examin CBC u keok tak timin ublumi pitango tilugu October 14 tamane katigina tapsiwa Robert Kabitok.

Vilisiputtajuk 0889 Vilisiputtajuk. Wahala ho yo 0889. Kanayri ahiki amalo hulli kutukuni. Put sakit siya lo siguro. Kana yuri or inutin na mata o hagatong ito halo na dito. Kana yuri put sakit siya lo siguro ay siguro na to si house 2362 la 61 2361 anika nga put sakit siya lo siguro. Ammalo hubviliri reaktorunnetumut NHB callback house 413 upatto sauterirum miyut sinasikut una nichasimiyo inuli visu tumuturasiyok hap ila ikmuta minut Betsy Aknatuk, happy birthday. Inulit bisut siya hujawutit. Ananat siya ni, atadat siya ni. Pitiluku. Amalu Betsy uhati. Inulit bisut siya rit. Happy 12th birthday.

Love is a Stranger by Assyriat. Silavut unnusak nubuyagalena niagattauyo suguyukallaluni anorihatluni uanniulu atuakniulu tuanimik suungunilimmik hiuyanakninga Law plus one. Nakup mi ulumi tosauti tiluno tungas tisken na migatsi. Unusut siya hatigil nga bukut, kamat siya hatigil lo talo, haupa tosauti lari bukut.